Ani tu manu ai le tu longo longo. Ma wol tatu pese ya so la vala yoi. Sa fasi oil ai nga fa fin. Ye pesa lo ku le fo ma ku fa fin el kamalo. Ai ma oil nga ai le mai le a tai fa wala si tu lo. Ma wale be vanga koala yoi wa ke le ami fo koala ka wali. Emana tua umia awa kele lava na iwa inga mali. Ala o mau ilunga le upenga te failangi o tu lau o tala mali a le lalolangi. Iyo, au ke vai aku la I le peichi leo le upenga te failangi o tala mali. O shole, o la sai wefu malkala maka ukia me kupu samo. La ta urunga dadu proklamele nei tayao. Thank God it's Friday today, the 31st of July. Weather forecast for Brisbane up to midnight tonight. Brisbane for this lovely Friday, partly cloudy. The chance of a fog in the west early this morning. Slight chance of a showers most likely this afternoon. Light winds becoming southeasterly, 15 to 20 kilometers per hour in the middle of the day, then becoming light in the late afternoon. The chance of any rain today is only 10%. Ole matu tu pole humidity ole aso ya a su su lo ele lo ye kun cela ni fit su liba pesene ole fa lo mai ele au vai tau la pa u mo la lo mai ao de langi ya pole a punchala wala sita si oi tu ile tu si si fo ya pole fok ai ole sabili ole au o tu le luas fru mai le lon sa sawa ole ongi mali tu sa te fa sanga tu le tu sa sae Sita mai avano ai ono te uru vavai wanga nei le so. O le avano e te uru e jimunga e se furu pasengi e se ki la so. Ma nea le aso le fusu a. E ka fefe. Wa ka mimika kwari I vai e hua maua pine au lo sa mo I le talonga. O le si si inga u a mea ma mafa aka. Ai fashion tino like titi ole halo to my ta ile asamo anga makwao ki le ngela ngi male weyo se ngela ko su we pine au lo pine apa me mea male pine se li vale amo tu ta to talo ta longa te wo lunga I ile nei so e amo to fa tio to so je mo so nga mo ta fa va ta mati Misi la tu fi fi fo una tai fale. So le America ku ko fi lo lucinali ka ko au fai fai vari. Uma uma cara ka uri fori wa miso le ngi ala wi au fi me wo ya. Fai do makala. Alish malish yo. Ya malo malo. Ai zo ba tu tatu talo tai mo tu.

Et on le suit pour Malena, Lali et ma fille DJ Epiness, mal personne, Danny Rao Castillo. Ou à Ponissa, pour à Poli, ou l'île Massing, et l'eau pépère. C'est cool, y'a un meilleur taf. Ah. Oh, le pépère, yo. If I mean this, yeah, my love upbringing, pole, Yeah, man, chua mai sa moa le tātou a le sitala whamule mole o lea ua uma a hawhoia. Le mālosi o lau le sitala lua o lua lima lua o lua ono. Matua fo o tātou le sitala o mea tonu a lea tau le donation. E mawhaina e tano to e claim i lau tax refund. Ioe. E mawhai, awelelei lau risiki o lau lusuta la, pe to suta la, pole ala walau fua I lau taxman. E whai la ia, sale, e lo se kif tila mea lea o le donation. Io, e whai ko e mai lau tupe. Io, tala mo. So se donation, po se tupe te fua ia. Ia, e whai onto e claim I le tax refund, mantua. Yo le nau fai nau matala tax terminate out for the tal uminga fakali e umi foi nga mau la refund ai oi awala o le amiotonu yo to tele la to moneta suafe lu suafe su di mafe di mafe ai o ta sanga le ko ko kongi um ah ho fi fi nei ai kangi li kausa ai manga ya singa me avu le nau mau le lim. You know, a lot of tax refund. Ah, you never can get paid, so you can offer the acquisition of a chat. Yeah, I on too long and on a gallo some more on a water team or Selena. Put you put you the lay like Seleni. Yeah, more for you if I will have it all at 40 Mai. You post out Malanga for you post out Swaffa Matayo that I had with fight. Yo, man, kua asi o uo mamae New Zealand. A mai umasika maleo na usu mantu fine. Maua lungo te malo a Stasio Company na Auckland. Ere I umbiango mai usu mku fine wako uo whakaura ko fale. Uo sa mo fai makai. Yo, o mai nō risi aso kaupura puleska ma makua renga ma ianga lako. E o mai nā laura eki lea kala mai o e saule tala ina fo e kusa o le ala. Pa whaia laura eki a kongo ka makua lea. Sorry, wharongo longa kusikama. O le ala wha makainga ia laura eki ia a ae ua mari liu ia nai matua. Mai a tamaro. Ia vai oko. Ia oko mai a whaka oko whare whai ko makai ale au ke rent. Kaluai. Ia anga o le tatu olanga esesi. Maka ko kai koru. Ko vai mai no koru. Ano maoli. Ano maana ia ia samo esi. Ainga maoli. Nau samo whan matai. Peila o le tamama di tina. Maori tina, ana o avela tali whamatai. Ere fi makai fwy na koin, a ele tua maalo samoa. A o mana o lai pae, ura langa kali I langa swafa. Ea ka ila sa ufa masinunga, ina ufa pe fora kamana. Vai, o kako ainga, peko ke makai ya, se kako e faya skusi. Mai le sanga ko makaya ale ko ki o fa kumu me anga o le fa o ma kwa ko o mai e o sai mai e pula pole ale so ki fi makai o mai la ula ki ka fo shis ka me o le fo jo makai so le a so ya anga ko ko o ka fa
E pū le atangata, pēr whai o pēr wā pēr ua ta o te mai i a tia i a nai mātua. A he lo le makai o e rako o e whai kongo reisi, sori. I e sa o lo pokala me fu le le nai tina, fu le le o pū makisa. O nisi uso ma tua whingi, o nisi tua ngane ma nisi o aina. Wo o mai ala so wo le ko fe ai ai ka lu angi pa ro ko wo ma ko le fa i po pa ti o a fe ya pa ro ta sa mo a ya ai un ka ko mala mala mala ma ala wo ku lu ma lo ele ai fo da je me jo un fa ye fo ya ka lu ma lo a ta to vai le opposition ya ile fa tu na ina fa al kapeneta ele se pa o yai o le malo e pule ale malo i me fai. Ia ngā kua kwhapena i tō au tafa. A so ia ia kaku koe o lau ma kua se e la wale alo le malo. Io. A tato wai nei le tūranga le ewe visie nei le unilaka pia Samoa ma le malo. Ana whalongo i a namula ulu i le palemia ma nisi uso matutua. E lango lango le malo le unilaka pia. La le kakikia kai fia milion ale la ave fai e pro keke tu mano. A ele se me la ave ilu ni kapi na la wa sawa nafi. Sao no manino la uli. Ma salo la astona la fai ta tele nau nau vaenga ia misi foi fatal nau nga tu lepa. La kako kaya al kako klopo. Ile sifun lua si pa ieto. Mo mo lewa nu e fatata nu e nisi mari. Ia oa misi foi alo fa anga ave ma mau. Me kau long distance really dedications ya me fapena wa le la life ka ko dungol ka ko pen ka failang fa ngolong mai la ta ya ora ba na le ya na tashi di chula le so ai ole tala mo ilena wa le la ngolong inna de fanga malo se sene po se su sene e ave ile la kapisa mo talo le le usita ile li ile ona mo lo wo mo fatu ya palmia ka ko uma ye coffee fai pule o ese ko le ngule ka pika ko le ngule ka pia uskadi mu sila e u male orang ka alo tanga tana o praxis sa rong fu kong yo temine le wal pis o fer wala le pule sili ngule ka pi o mani si long ala wal wal pis la lo ke la wali a ya ta to yu e fa penale tele o si yuni o le issue le tupu mazamo fa ngo fie ya nga kula i mai a City Wendy Rambuka kukuli umato valu valu po members of the board of the PFT yai mai a fine Frank Pan Maramali lo ton miliona lei lo ale tolu miliona la tu langa le ku mai fiki lo va tu la tu fa o mai fafo palangi la auto we are to file port tale lei mai se la mak baharu ngole a fiki o le kuranga fo ile ku mai fiki ku se fu e fan tu umbele World Rugby pe on mele na mbu sa mo ya sola ha sola tu se fulu sa mo so se meta mi loye se se fi va dele ngo fo fu hotel va ngale alu mi fe lu na pi ai on le tu lang na vai fa no no ya le fa ku karo sanga le ye la u ai o so fa la nga la era sa ngo la nga fa i do ngale nga fa mi yo so le fi fi di ah le ya lele si si o solo e stui la ko ya fa me stui ala ma fa me fo ya o o fa ma ke ko ye yo ta umma ko ka ya ho ya fa ta ta no ne pe na mo ko ala e se pa ya la fa fa nga ta te proclama e tu manu ai le tu lo ngo

Ia fa malulu atu le atu nuu ia anō le sei stato walau le se tasi ui Sofia Fia lava. Ia fa fonga tato tautua o le awa fwa ima sunga ia luito ala. Ia lana ono suta lao le mempa le lua oru ono lua oru fitu. Lua oru fitu lua oru avalu ola pule le uso faftai. Ai ole tato upo le tato proklama atu manuai le tulungo longo. E fasia le ngata ai pula pula o na mata. E fasia le ngata ai pula pula o na mata. Ma tu fisa mo e ma was esir tato watunu. Ah, fa mai ia nisi. O le upu le fatau se tangata fuile le se fainga wo. E wa mafana mafana le toyanga leanga iai e pe wa e hatu e faise si a wo e fe maile mawe o le tato programa o le ngata o se vaenga fule le taire pole ata unga e ta wale a tunga a inga e sa wale ngata te le lafo ina I fatungo fatau fa mai ia e Kokolo ale ngata, ia pere e alo ale mbuu ale ngata, ayata mai. Ile mai tau atu la e fasi ale ngata e pula pula o na mata. Ia fapea ai ale, le tangata lea ua wangaleanga le isia na uolea. E valea, aile ilua, ole mea kongu ale ka ole fasi pula, Fai mo ia a o lai pupula ku ana mata. Ia pe se fai nga wo se fai taita inga fuilele. Kusa elele ia isi mafutanga e ke iau waka maanga wako alu haru laka uo mananga kopa u maave maka meki la elele ni mea nga kakele o. A ole mea fuilele. Ole nga mao make aia eko efiko iku kua masisi nga uo nga fai. Ke ia ua e ni via lantsa o ia I ngā koe kusa lai fai papula I oruma. Ia ai lunga kupu ia oe ma amu ia kāua. Ai ole pese rea la kwanga whapikoa kulawa. Ia mo sia uisole ena tutongi mai ana nei ia lana membership. Ia ne la abifo na ia Nico Purchase. E nei fai sine mamao o e no fanga o la la si usho lea. A umala da do pese lea. Ia ona sosho o tua ido lea. Ia malea fo ia. Tato flashback tau lunga ili tato talo talonga male tato kuala mo oe. Ia pese ne tamaita e ia o Valerie Siaki. A matau dia li tūlanga matau tia yus fa inga leo leo leo halu temine. Mau e mala tau fui longa mea tau pese sa moso re. O le au whakai kaipo a whee mo e lau kengi o whee ngore kengi. A le au wai ua mau a mainga I kengi e whakua pe pese na nafi. Ia manisi ala au wari I fui e mau runga hutu la. O le singa pese mai, pese mai pese loku sona re e sa u. Io e se I kausu e kua mana salo tae au. Tae au te le te ime tonu I tula ma sulu se pa e tonu. O la arua kore kakao risi nga, ia mala kou pese. Ai waila risi uso nga, pese kou kuri makangi, aleluia. So le, ale sau puenga le auspa inga lau isa. O la saui, e feroro langa I tenge I e kou rua I e I pese fale anganga. O pe pese ala kou I e pese fale lalo langine. O e se seu ol mele, so lo kakam pese di kaulambua di pese e kaulanga li. O le sau le disio le, Or au mau wale o swa inga ai sau wik. Fa mai tu mai tae o Valerie Siaki. I ole hase si me ke koe ngofu fuere si va mailo. Ole hase o fa leile le me, ole hase o le tupu.

0: Roro tui fua Samoa. Oe mo mi se rate lele yela fua yau se leni mo ainga ma wo I Samoa ma New Zealand. JT Finance Family Loto le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fua I tupe. Wave maru pui puia. Tania lo manao. A fio mai I le Honopi numero 5 Smith Road Goodna. Pe wala au mai le telefoni o le ofitu tolu walu tasi. Valu tolu o o fitu tolu varutasi valu tolu o. Sekia le rate amato JD Finance so shani mo o.
1: Station sponsor.
2: Ia unau tu fa fonga mai tatu sponsor mtotia na fa mna tatu Samoa. Ia le tatu le sitala fa manbole lo fia mna mia lava la so shani. Ia mo le si fo I tau sanga atua mo aso fitu lva yaso. Ole vangal koala mo oele nei tai au. E isi to ino le matonu. Ma te wa aia loa mako so sola lo. O to ino le ne. O la nanga ruenga o le aveena o tino o tio tangata si tulo. I le tulua po ma au I Samoa. O le ngō ko ingo si ho. E ina se tasi maliu, ia o asora, kailo pento, au te mine ai longa uto e mbawo se tangata pei o sio. E alu le poe, ave tino maliu, vo e o tangata I lato ain. Famatala lo sio, e o umma isi maliu. Aore maliu le ngalo e ave le atu ale pata se tulo. Paunga maliu e o marivala au le ngalo. Alu atu tava le maliu, nao si o rava male maliu. O tu nai lauri, whaalonga kusio wa paki paka mai kuale. Le mele tatia mele puso. Ea, kope lo sa liu sio, alu kawan. Wea ngong sio, wale koe pa o ma se mea. O tu nai paka, koe paki paka mai fo le tio, oi le puso. Koe kope niska kalo sko inga. O kuno le mafwa, a se e mai doi lalo ma le puso. Pero mi came nga kuol kaval maliu male male sa was going o si o va ai po ferme le wo pa u wel puso e sa was going nga or puso o kire ya a wale si o ki kuro mar kamalo tole afa ye se me ke de fi ai ke o se o ka mai e le de fenga mo lo ko ko ki pe a de vai mer ko wai nga wo ro ko va ko ai afa ye se me ke ker ko wai nga Yo mo sai se ka o yo. Wa ke isi o wala au mai o reiko. Ola e fa ku mai la lori si ku o re ka li e po fe le si dau ke le nga le. Ia o me fe o e. O fi we po po fa ku ka wa lori ki nga no manga va e anua. Ia ki o re nga a. Ele ikare iku loko ainga ikare am kawane. Sorry, ma fiu wali si o iku ni mako fako kawane ala ya rua. Ya ole nga. Eh, kafefe, o ni ngalo sa mo tato polo kalamba taya. O maris furu luwala mo tato polo kalamba si singa mo tanga si ngase. Mo fi sa manu e fata tano stasi o tamali o le tinu. Ya ola ua fala lo mai o le ya. Wa vole fengo le tato au tato fito kens. Ia manisi lava vahenga mese mbole vanu avenue ro fa ngasio se tafo kilope ia wo mau panga ne tebi ia makin fale io va vaita to mantu fa sa fembeik sole fa mai en fanya elo fo lo tuao o wa se a se o ke so dis o ke so o yai en ne te fa vla ve to le fa fu fo ngasia ai a ne tebi io va vaita to se ta to filo ai ia iliasio ta ia o le lo fo le tua ia fo me to gola ia ma so ma to la ta tua fa fa mali le fa le le me o le aso tupu o le aso fio fio mai tatu e o fa alu tupe I le shopping center